0: bena o ka ɲɛma dɔ fagali tajuru sara o be ka sɛnɛkɛla u be ka sɛnɛkɛlaw jalaki o koo min na nga Larecha Dukure diɲɛtɔnba ka lakana ko bolofara ye a jira ko bagan maralaw de fɔlɔla ka bin sɛnɛkɛlaw kɔn
1: o do bintu lakana jateminɛ sɛbɛ min sɛbɛna ka ci diɲɛtɔnba o ni ma binkali wale yi kan o b'a yira ko bagangwɛnnaw de tara bin kamuku sɛnɛkɛlaw kan tegina dugu la ko bese kun be u bolo k'u ye mɔgɔ 42 de faga ko o de ye kamuku fana lamuru ti ni ka olu bila tasarali la k'olu ye u ɲɛsin tegina dugu yiri foroba dɔw ma bagangwɛnnaw kun be baara la yɔrɔ minnu na ni ka mɔgɔ 6 faga olu cɛla tegina mara ɲɛmɔgɔ dɔ Abdulayi Alasani ye o kunnafoniya ye sɛbɛntiya ko bagangwɛnnaw firila bargaja mɔgɔw kan ka ta don dɔw ɲɛnama la ani ka so dɔw fana jeni ale ka jate la ko mɔgɔ 43 de kun fagara o sen fɛ cɛ in b'a fara kan ko kɛlɛ kɔrɔ de be ni mɔgɔ nunu ni ɲɔgɔn cɛ a b'a da kan kokura ko kalo tɛmɛnen ko bagangwɛnnaw ka ɲɛmɔgɔba dɔ de fagara k'u be ka kamuku jalaki o ka saya de la kamuku fana tɛ ka sigi ka o koo lajɛ olu fana ye ta don bagangwɛnnaw ka bugusabala tegina dafɛ duguw la ni ka mɔgɔ 2 faga olu cɛla bintu eta di Niger mara in kɔnɔ kuma bɛɛ binkali walew be kɛ jatigɛ walekɛlaw ani kojugukɛlaw fɛ u be sow da kari ka mɔgɔw jakuya minɛ ani ka mɔgɔ dɔw faga o kama mɔgɔ caaman de be ka boli ka mara in bila ni ka u kunda jamana woroduguw ani a kɔrɔyafan kan o la pama diɲɛtɔnba ka bolofara min be dun ka fa koo kan ale ko ko Nigeria ka o lakanako gwɛlɛya yi de be ka caaman fara jamana yi ka baloko gwɛlɛya fana kan ni santan laban yi kɔnɔ a ko ko mɔgɔ 17,000 ko olu de be kungɔjugu farati la ni waati na bintu
0: i ni cɛ ɲɛfɔliw la Larecha Dukure mali la mɔgɔ 2 de bɔnɛna u ni na ani ka duru jogi taji ta yɔrɔ dɔ la Tumbuktu mara bolon kɔnɔ seereyaw la ko kɛla sɔrasi dɔ ka marifa ci de kɔ u y'a fara kan ko sɔrasi ɲiɲɛ mugu wuli wagati min na jama tun be ɲɔgɔn kɔ taji ta yɔrɔ ɲina olu ka tagali sɛmɛntiyala ka bɔ diɲɛ kitisoba CPI la mali burkina faso de ko don o kɛla niger ta kɔ dɔgɔkun tɛmɛnɛ diɲɛtɔnba o ni ɲɛmɔgɔ ye o sɛmɛntiya kunu ka sɔrɔ k'a ka jiɲɛ di nga AES jamanaw ka bɔli CPI la bena donba la san kelen a laseli ɲin kɔn kun b'a kanu te CPI yɛrɛ be ka baara jumanw de kɛ mali jamana na
2: kabi sanba fila antan fila bintu CPI be ka baara kɛ fɔlɔ wale jugu minnu kɛra mali kɔrɔyan fana CPI ka kiri laban min yɛrɛ kɛra o kɛra septembre kalo 2025 Al Hassan kunkan ale kun ye jatigɛ walekɛlaw ka polisi ɲɛmɔgɔ de ye Tombouctou mara la 2025 waati Al Hassan jalakila CPI fɛ kɛlɛ sariya tiɲɛniw ani adamadenya hakɛw bɔrɔtɔliw de la cɛ in kun ɲangira san 10 kaso kɛli la nka dɔ bɔra a ka ɲangili hakɛya la ka bila kalo 12 la nka a kan ka sefa wari miliyari 4 ani murumuru sara nosrali la kasrataw ye bintu ka fara o kan CPI ye baara kɛ Ahmad Alfaki Almadi jeni mɔgɔ dɔ fana ka kiri baaraw kan o kɛra 2025 Ahmad Alfaki Almadi ɲangira 99 kaso kɛli la bawo ka ye Tombouctou fɛn kɔrɔmarayɔrɔw ani soba dɔw tiɲɛ dɔ bɔra ale fana ka ɲangili hakɛya la nka 2022 ale labilala nin waati na CPI ka nɔminɛli sɛbɛn be jeni ɲɛmɔgɔ Yad Ag gadi de kuna bintu
0: nga kumba CPI be baara minnu na mali la kiri sira fɛ olu dun bena kɛ cogo di
2: sariyako dɔnbaga Mamadou Kali Diallo ye o jaabi an ye a ka ɲɛfɔliw la fɔlɔ kali ni mali ni burkina faso nunu ka tagali sɛbɛntiyara k'u be to CPI ka bila la san kelen nataw kɔnɔ fɔɔ u ka tagali ka don ba la nga ko yani o cɛ ko baaraw be ka kɛ ko minnu kan kiri sira fɛ kali ni san kelen dafara ani k'u ka tagali donna bana ko CPI be se ka taɲɛ n'a ka sɛgɛsɛgɛliw ye a ko a ka baarakɛtaw ka mali la Mamadou Kali Diallo be tila ka fara kan ko walasa u ka se ka kɛ fɔɔ diɲɛtɔnba ka lakanako jɛkulu ka ka yamaruya di CPI ma a ka baaraw kɛ lahalaya kan kiriko sira fɛ mali la bintu
0: kuma kanutiɲɛ ka ɲɛfɔliw an be to mali la halisa sɛɲɛntɛ wasabulon ye a ka jɛndi walasa a ka cɛkɛda sigi sen kan min be jamana sanuko ɲɛnabɔ office malien de substance précieuse OMASP cɛkɛda ɲin ka baaraw bena tali kɛ sanumara yɔrɔw jɔli ko la a bayɛlɛma ni jamana ɲin kɔnɔ ani a sani ni a feereli kow fana kan walasa ka sirabagan kasaraw ɲɛkɔrɔtɛgɛ laginɛ dugutaga ko ministri Ousmane Gawal Diallo ye a latigɛ ko mobiliba le poalur tena buri tuguni sufe ola tege nyimbe to sena kofo kalo sabanyohon ni latike tala ministri unika ministri nyini mobili buri la uka nyohon ye karabalen dode ko akunu arabodon uko sani sani sirabakan kasara ka no iko sani nasa sirabakan kasara doke la mwotan aninduru ka sayay sababuye mamu dugula anka la sigiden kabini kona kiri fanta konde kala selido
3: dambara si mamili bala bori madu talama uko anka rosaba ninkeni freya ledi menta niko tida bolo mengi antoni burfinkoldo ani mamili borla la de kurunyamol bolo ala nyonye do senfe fre menta nindi sarwedi bo mamili la kasara la silakan kamol ni la kisi ala nyonye nindo alka jatesi ko mambili la bor ko juya ani sila sariya bu nyabali ya mambili bor lal bulu ko le na la tinyani suneedi nyoye ni keni kasara le ko fe men keni tenen tam ni mamamu ni waya si mambili ni mambili bado do ni nyondo mamu kam otan lolu bonani do dinen de kasya tre wol do men wato tre bolal la mol makram bonda tu men fe alla som seninna tinyani ni ko fe freya kurani fanamrata ya la wadina ke sababu di kado bo mambili la kasara la silaba kamba wadina lonkaro na tolkoro ba wati bela denina silaba kan kasara ni yeke la sababu di kamo siama mbona niro la gine fanta konde konakri RFI
0: bene wasa bulumba sena beka bila sinka ministri uka landala nyokon ye senfe kunu uye senatere tan ani nduru toho da keneka jamana kuntu koro ani wasa bulu nye muko koro de sugandila nye wahati afanga sena chebo pul upe fanambu chela alimingusila jamana kuntu kikalata atemenya una Coupe du monde 16e de finale a combien de tagné à Tolantan Kanubaha ou la Niena Djela bi à la mise en Portugal à Croatie ka Karinyo Nyan Beke à Nege Kanye Mugan à Nisaba Warati Ngayani Oche Nege Kanye Tan à Nikolanto Lamine Yamal ka Espagne ni autrice de Folobena Nyokon Soro Moussa Aloukulubali Bewala Wala Like
4: Espagne ka chedou ni dana ya debena do bi kumbe inkono bao ube chete coupe du monde ngana ufe wa uyo jira kulu kumbe unlafana uka fanga doye ku senda tolanka nka kene kutaye fo wati jang Espagne ka nyefe jowu abena seki jigida oluka telia kambi otrish nyekoro jango uka tolantana sifiun iko lamene yamal olubuka dona wa ube joka la sera don kosobe uka kanku farati kosobe otrish ka tolantan fera ula noye kuka jo sebe koro kolosi kasoro ku kumbe nyokon ka filu tonobuwa nifonko uye wa sangani wati uka nyefe jo ube seka daga siki fo wati jan inafo anyo yi choko mi une Algeri ane Jordanika kumbe unla fando fe kumbe mi fana mwanko nendo kosobe bi uye ngana chekoro baf laka karinyo kona ye Cristiano Ronaldo ka Portugal ane Luka Modric ka Kurasi uka kumbe ntarigu la Portugal de ngana ye nyokon soroko tan Portugal ka Sebaya wolonfla Kurasi ka kele atoye flanin binye nga tolandombaka uka fola ko kumbe mbena chiendo jango ko ni nyorosugu la kafara okan uko haleni tolantana nyelemo debe Portugal bulu ka deselindo ka yera soro kub moni ndamene ni sisanche sebaya soro ko kelendron kasoro croatie fladeke ani uchira sien kelen yala cristiano ronaldo ni modric yere la junde bena taso shuina onadon ni kumbe kunchera
0: Coupe du monde la halisa farafina tulantan kulu minuye 16e de finale tan kase bima Maroc dron de cela ka sebaya soro Senegal Côte d'Ivoire RD Congo walima Afrique du Sud nunu be bina wa ube bin tolan sanga tan laba undela munde be se ka famu ya okoka Mamadou Kanté ye farikolo nyanaje kuno funi dilaye akajabe fle
5: bisu kasini nimisa ore jatumina follow mdeke fara final tolo muno ya long uye 16e de uyu ka 16e de final tan bauma na bora Maroc la e deserade RB Congo ni Senegal wi ci lu don kuma munna amba e ko u besigi na ko fe lal la u sinji u ko ko fe tolon tan na Belgique ni Senegal anya e ko Rudi Garcia mu nyalon ale de Belgique teke kala mo ya e fere ñuma u de sigi sena bauma ba do ko Senegal tum besigi ko fe lal la ki sinji ike ko fe tolon tan na una baw wa wo ake ke ko gele ale mbade ka daka Senegal tiri ara ke ci lu don de na fora ko ibe minute waati mu mbé tora ke wo beke ki sinji ka ko fi tolon tan na wati dola i ka tolon tan na wi be sege wa Senegal taw anyaye ko alaban na agele yaru bolo ko dugu e wa wo be sila di tolon ku wereima wala sa ke seke pression ke Senegal ani RD Congo tolon tan na o meto ko na wa alaban be ke ko kelen dronde occasion be ja nyuma o be ja ya wa nim nyuma o chara ke lu be tere ya ke so
0: a coupe du Mamadou a Kanté farikolo nyanaje kuna funi dila ka kuma kauntala a Souri Ibrahim Defe oko Algérie ni Suisse bena nyokon la soro o sunege kanye saba mande wahati sini Egypte ni Australie fanambena nyokon la soro nege kanye tan anishigi Cap Verde Argentine sunege kanye muga anifla wahati obena ulu kuna funi bela soro anka kuna funi kene na taula awni chela melila ni medansi ke anka kuna funi di kene ni fam folola afam flana obenye kana wa awka don ka bisika ngo kuna funi no bela soro waatu munaja anitwa munaja Musa Chamde tegebe nege jurula. Nege kanye tan ani ngurum la temena ni sanga tani filayi bobo julaso Burkina Faso
6: Bintou Sissé
0: Nataula amina hakina ula soro asani doni awi uluminu di bi kuma be awbulo keneka amisoro kwa kene nyinkunche ni lamini lame jemukanye ngaini nibeche sanyi sanyi la selibado. Cirque et mémoire mandenkana cirque ni hakili muso cirque clou africa unu ye uka baranyeshi odema ka nyanaje do labe muso doron debe uji clou nyin kono kabini ndogo kun flanyo hon ube yala yala na Burkina Faso dugu chamana Omar Wiero kala silibado
7: ni folikan ko fe muso mugan yombe fargolo nyanage geleman kera obe panga chun dobe yele yele juru kan fo metre taniko oluka cirque jekulu sigira africa united tonfe ka tola ko tientala muso mau les héritières o muso min nuye jama kabakoya fatmata sagano go bo chema akala nyini tuye ka ira jamana ko muso obe se ka kabako ke se ko ni longo saraka
8: antu fe ga ira jamana ko muso fana bisera ko chamanke femini moro masino atelier antu fera muso ga placira fana societe le kono fen do lo antu vision do lo yalalara don ay siranya boara wala saka siga se anga feta um
7: chantal na nanya din lorolo ayemi tiena o yakabo ko ya ale ko 600 demele kakanka jini muso uma ko blasra
9: bi kon bi ulana na kon ayemi ni abayira ko muso bise ko chamana ametiga musora ko chamana me muso ko chama konnye mo kakan ko deme ko blasra ko chamana deme ani soutien ale ni landa ani muso lara yerera sra ko chamanke albelo kabamani ko na nala sona bi nya temenika
7: George Wedrago ye sekoni lonko ni korolin ko barakelaye mimbe la fin na 600 abe bobo jula so mara ko nyena bo jekulu kono George ko fanga ka kanka do muso ka barala
10: yoro tora cheulu bake me yam bobo muso yo nindwara osunguro nindwara akara ko baye ambema voilà donc au kama ambi aladar la albi groupe ne kaseka tanya fe en cas Burkina kaseka long ni sababu fe
11: la passion des traditions, la passion des valeurs,

0: nege kanya tan ani wulum la o sela mande au danse
1: bintu sise
0: bakurba wala nigeria mo ko binani ani shigi de bonena unina baga marala uni senegal ka kari nyohonya do senfe eta du niger marala jamana chamanchi amfana asereya wala ko baga marala utunye ala nyininka uka nyema do de ka fakhali tajuru sara obina nye foli soro dakuna niger tako malini burkina faso fana nyu sembo pew dinye kitiso ba cpi la dinye tomba uniye o sementia ninka ka jendi oboli be dombala asamba flani muka ani wulongla abina nyefoli soro CPI la malika barabolo CPI ka baramnu be mali akirikola a coupe du monde 8e de finale sira nyini nyokon kumbe be ka tanye bi ala misodonina Espagne Autriche de folobe na nyokon soro nege kanye tanin kononto oko Portugal ni Croatie ka kari nyokonya benake a kanye mugan ani saba wa farafina tolantan kulu munu 16e de finale tan u be gushila a tolan sanga tan laban de la obise ka famu ya chogodi obina o jabi soro atime obismila wa au danse Malila moko Nigeria sa baga marala binani ani shigi nyokonde bonena unina bi arabodu dugudem ko fola o kela wahati mina baga marala ko ubena uka nyema do fakhali tajuru sara ubeka senegala jalaki o komina ngalalesha dukure edinya tomba ka lakana ko bulu fraye ajira ko baga marala de folola ka bi senegala ko
2: odo bintu lakana jate mine sebe mi sebena ka chi jinya tomba unima binkali wale inkan ubayira ko bakangwena udi tara binkamku senekela ko tegina dula ko bese kumbe ubulo kuye mogo binani ani flade faga ko odiye kamku fana la muruti ninka ulubla tasaralila kuluye unyesi tegina dugu yiri foroba doma bakangwena kumbe barala yoro mununa ninka mogo woro faga uluchela tegina maranya mogo do abdullahi alasan yi okuna funya 70 ko bakangwena ufrila bargaja mogo kan ka tadundo namala anika sodo ufana jini alika jatila ko mogo binani ani sabade kun fagara o simfe chemba faraka ko kele koro de beni mogo nunu nyokonche abada kan kokura ko kalo temene ko bagangwena ko nyemogo bado de fagara ko beka kamuku jalaki o kasayarila kamuku fana teka sigika o kulaje ulufana ye tadu bagangwena ko bugusa bala tegina dafe dula ninka mogo fla faga uluchela bintu eta di Niger marain kono kuma be binkali wale ube ke jatige wale kela u aniko juku kela ufe ube so uda kari ka mogo uja kuyamine anika mogo do ufaga ukama mogo chama dibe ka bulika marain bla ninka upunda jamana urudugu ani akoroyan fanka ula pama jien tomba ka bolofara mimbe dunka fako uka aliko ko Nigeria ka ulakana ko geleya indibe ka chama fara jamana inka baloko geleya fanaka ni santan laba inkono akoko mogo milion tan anigolon fula ko ludebe kungo jugu faratilani wati na pintu
0: ini chenye foli ula lalesha dukure malila moko flade bonena unina anika duru jogi taji ta yoro dola tumbuktu mara bulon kono seria ula koke la sorasi doka marfa chideko uyafra kan ko sorasi nyenye muguli wakati mina jamantu mbe nyoronko taji ta yoro nyina uluka takali asementiala ka bodinye kitisoba CPI la mali Burkina Faso de kudu okela Niger tako udogo kuntemene dinyotomba uninye mkoye osementia kunu kasoro kaka jendi nga ais jamana uka boli CPI la bena dumbala sankili alasili nyinko kumba kanute CPI yerebeka barajuma mdeke mali jamana na
3: kabi samba fla antan fla bintu CPI beka baraka folo wali jugum nun kera mali koroyan fana CPI ka kiri laba mire kera okera septembre kalu samba fla animo ganduru al asan kunka ale kunyi jatika wali kalu ka polisi nyamogo de ye tomboktu marala samba fla antan fla wati al asan jala kila CPI fe kele saria tiyani u ani adamadien ake u borotolu de la chenko nyangira santan kasu kelila nga dobora aka nyangili akela kabla kaluta anflala nga akanga sefa war miliar nani animurumuru sara nosrali la kasrato ye bintu kafra okan CPI ye barake Ahmad Al-Faki Al-Mahdi jeni mogo dofna ka ki barauka okera samba fla antanuro Ahmad Al-Faki Al-Mahdi nyangira san konoton kasu kelila ba okay tomoktu fen koromara yoro ani soba do tinye dobora ale fena ka nyangili akala nga samba fla ani mwan fla ale la blala ni watina CPI ka nomne li sebe jeni mnyamoro yad ag gadi de kuna bintu
0: nga kumba CPI be bara minu na malila kirisira fe oludumbe na ke chogodi
3: seria ko dombaga Mamadou Kali Diallo yo ujabini ujabi anye akanye folo la folo kalni malini Burkina Faso nunu ka tagali 70 ara kubeto CPI ka blala sankele na taw kono fu uka tagali ka dumbala nga ku yani uche ko baro be ga ke ko munu kan kirisira fe kalni sankele nda fara anin ku ka tagali duna bana ko CPI be se ka tanye na ka sege sege lu ye aku aka baraketa o kamalila Mamadou Kali Diallo be klaga fraka ko wala sa uga sege ke fo dien tomba ka lakana ko jekulu ka ka yamori di CPI ma aka baroke la hala kan kiriko sira fe malila bintu
0: kuma kanu te ka nyefalu ameto malla halisa sente wasoblo ni aka jendi wala sa ka chekeda sigi sinka mimbe jamana sanuko nyenabo office malien de substances précieuses au maspe chekeda nyinka baro bena talike sanumara yoro joli kola abayele mani jamana nyinkono ani asani ni afereli ko fananka wala sa ka sirabaka kasara unye krotege lagine duguta ka ko ministri Ousmane Gawal Diallo ye alatige ko mobliba le poids lourd tena buri tuguni soufé o latigi nyimbe tosena ko fo kalo sabanyohon ni latigi tala ministri nyinka ministri ni ni mobli buri la o ka nyohon ayé karabalen do de ko akunu arabodon o ko sani sani sirabakan kasara ka no iko sani nasa sirabakan kasara do kela mogotan aninduru ka sayay sababu ye mamu dugula anka la sigiden kabini konan konakiri fanta konde kala selido
1: damara si mamili balla bori madu talama oko anka ro saba ninkeni freyaledi menta ni ko tida bulo men gantoni borfen koldo ani mamili borla la de kru nyamol bulo alla nyoye do senfe fere menta nindi sarodi bo mamili la kasara la silakan kamol ni la kisi alla nyoye nindo alka jatesi Mambili labor ko juya anisla sariya bunya baliya mambili borlal bulu kolle na latinyani suneedi noye ni keni kasaral le kofe menkeni tenentam ni mamamu ni waya si mambili ni mambili bado do ni nyondo mamu kamotan lolu bonani do dinen de kasya tre wol domen wato tre bolal la mol makram bonda tu menfe alla som seninna tinyani ni kofe freya kurani fanamrata ya la wadina ke sababu di kado bo mambili la kasara la silaba kamba wadina lonkaro na tolkoro ba wati bela denina silabakan kasara ni yekela sababu di kamo siyaman bonaniro lagine fanta konde konakri RFI
0: Bene wasa bulumba sena beka bila sinka ministri uka landala nyokon ye senfe kunu uye senater tan ani nduru toho da keneka jamana kuntu koro ani wasa bulu nyemoko koro de sugandila nyi wahati afanga sina chebo pul upe fanambu chela alimi ngusila jamana kuntu kikalata atemenyona. Coupe du monde 16e de finale à Kumbé Mbeka Tanye à Tolantan Kanubaka ou la Nyena Djela bi à la Misadon Portugal ani Croatie ka Karinyo Nya Beke à Nege Kanye Mugan ani Sabawati Ngayani Oche Nege Kanye Tan ani Konanto Lamine Yamal ka Espagne ni autrice de Folobena Nyokon Soro Moussa Alou Koulibaly be wala wala like
4: Espagne ka chedo ni dana de bina do bi kumbe nkono bawo u be jete coupe du monde ngano fe wa u yo jira kulu kumbe on la fana u ka fanga do ye ku senda tolanka ka kene ku tay fo wati jang Espagne ka nyefe jo abena siki jigida oluka telia kan bi Autriche nyekoro jango u ka tolanta na sifun iko la menne yamal olubuka dona wa u be jo kala sira don kosobe u ka kan ku frati kosobe Autriche ka tolanta en ferola no ye ku ka jo sebe koro kolosi kasoro ku kumbe nyokon ka filu tono bo ni fonko ye wa sangani wati uka nyefe jo bese ka daga sigi fo wati jang inafo anyo ye chukumi uni Algeri ane Jordanika kumbe unla fandofe kumbe mifana mwako nendo kosobe bi uye ngana chekoro baf laka karinyoko na ye Cristiano Ronaldo ka Portugal ane Luka Modric ka Kurasi uka kumbe entarigula Portugal de ngana ye nyoko nsoro kotan Portugal ka Sebaya Wolonfla Kurasi ka Kelen atoye flanimbinye nga tolando mbaka uka fola ko kumbe mbena chiendo jango ko ninyoro sugula kafara okan uko haleni tolantana nyene mo debe Portugal bulu ka deselindo ka yere soro kubdimu moni ndamene ni sisanche sebaya soro ko kelendron kasoro kurasie fladeke ani uchira sien kelen yala Cristiano Ronaldo ni Modric yere la junde bena taso shuina onado ni kumben kunjera
0: Coupe du monde la halisa farafina tulantan kulu minuye 16e de finale tan kasebima Maroc dron de cela ka sebaya soro Senegal Côte d'Ivoire RD Congo walima Afrique du Sud nunu bebina wa obebin tolan sanga tan labon de la munde be se ka famuya okokan Mamadou Kanté ye farikolo nyanaje kuno funi dilaye akajabe fle
5: bisuka sini nimisa ore jatimina folom deke fara final to lomuno yalon uye 16e de uyu ka 16e de final tank bawma na boram Maroc la e deserade RB Congo ni Senegal uye ci ludon kuma munna ambaye ko u besigina ko felal de la u sinji u ka ko feto lontan na Belgique ni Senegal anyaye ko Rudi Garcia mu nyalon ale de Belgique teke kala moko ya fere ñuma u de sigi sena bawma ba do ko Senegal tumbe sigin ko felala ki sinji ike ko tolontan nauna baw wawo abeke ko gele ya lembade kadaka Senegal tiri ara ke chelu donde na fora ko ibe minute wati mum be tora ke wo beke ki sinti ka ko fi tolontan na wati dola ika tolontan na uye be sege wa Senegal taw anyaye ko alabanna a gele ya ru bolo ko dugu e wawo be sila di tolon ku wereima wala sa ke seke pression ke Senegal ani RD Congo tolontan na mo to ko na wa alaban be ke ko ke lendronde occasion beja nyuma beja ya wanim nyuma uchara chelu beteria kesor
0: a coupe du Mamadou Kanté farikolo nyanaje kuno funi dila ka kuma kauntala asuri Ibrahim defe oko Algérie ni Suisse bena nyokon la soro sunege kanye saba mande wakati sini Egypte ni Australie fanambena nyokon soro nege kanye tan anishigi Cap Vert ni Argentine sunege kanye mugan anifla wakati obena ulu kuno funi bela soro anka kuno funi kene nataula awni chela melila ni medan sigi anka kuno funi di kene ni fam folola afam flana obenye kana wa awka donka wisi kanko kuno funi no bela soro Waktu munajah, ani tuan munajah, Musa Chamde, TGB, Nege Jurula. Nege kanyetan, ani mwurum la temena, nisanga tani filayi, Bobo Julaso, Burkina Faso.
6: Bintu Sise.
0: Nataula amina uhakili na ula soro asani doni awi uluminu di bi kuma be awbulo keneka amisoro kwa kene nyinkunche ni lamini lame jimukanyi ngayeni ndeche asani sanyi la selibado Sirk e memoir mandenkana sirk ni hakili muso sirk kulu Afrika unui ye uka bara nyeshi odema ka nyanaje do labe muso doron debe uji kulu nyinkono kabini ndogo kumflanyo hon ube yala yala na Burkina Faso dugu chamana Umar Yero Kalasilibadu
7: Nifolika unkofe muso muga nyombe fargolo nyanage geleman kera obe panga chun dobe yele yele juru kan fo metre taniko oluka sirki jekulu sigira Africa United tonfe ka tola ko tientala muso mau les héritières o muso minnu ye jama kabakoya Fatumata sagano go bo chema akala nyini tuye ka ira jamana ko muso obe se ka kabako ke seko ni longo saraka
8: antu fe ga ira jamana ko muso fana bisera ko chamanke femini moro masino atelier antu fera muso ga placer fana société le kono fen do lo antu mu e vision do lo yalalara don ay siranya boara wala saka siga se anga feta um
7: chantal na nanya din lo golo ayemi tiena o yaka bokoya ale ko 600 demele kakanka jini muso uma ko blasra
9: bi kon bi ulala na kon ayemi ni abayira ko muso bise ko chamana Ametiga musora ko chama na me muso ko chama ko nye. Mo ka kan ko deme ko blasra ko chama na. Deme ani soutien. Ale ni landa ani muso lara yerera sa ko chama nke. Albe lo ka ba mani ko na. Na la sona bi nya kate menika.
7: George Wedrago ye se ko ni lon ko ni korolin ko barakelaye. Mimbe la fiña na 600. Abe bubo julaso mara ko nyena bo jekulu kono. George ko fanga ka kan ka do muso ka barala.
10: Yoro tora e cheulu ba ke me yam bubo. Bubo muso yo nindwara. Osunguro nindwara akara ko baye ambema voilà donc au kama ambi aladar la albi groupe ne kaseka tanya fe en cas Burkina kaseka long ni sababu fe
11: conseillère, femme, la passion des traditions, femme, la passion des valeurs, femme, FEDFE, femme.
7: Moussa Kafando, Africa United Tonya Moko, jatmine chaman lekera, kaye ko muso be loyro bara seko ni lonko ni korolen kora ko hakli jagabo bale kera kan bara bla senka
12: pye bi se ka femi ke muso fana bi se ka chaman ke muso don ya irana ka foko e bibi ni na pen chaman be muso ke o ba ke donc a madan che bara doro ma ko muso fana bi se ka ke surtout na tara anga seko na anga lonko ka domena muso ya irana ka foko lu fana loyoro be donc lu fana bi se ko loyoro barake mo mu yi korolinko marabaga ya nga dura ka tema lu muso le wala alna dana par exemple mo mu ko nga kuma folo fo dem den wolo nu ye ko to o ka berso ko no oy muso le donc ko son la ya ira ka fo ko tienta baga parce que muso lo bi tien choko muso lo bi korolinko ni anga se ko ko nga ira dem son na muso dia ko fanfe dusu kasiko fanfe korolinko fanfe abe muso ga bar
7: mo min nana o nyadin do golo o chama ya la nyini ko ni muso no ka baraka ira jena jango muso ka chestri no ka jija kuma ka fo
0: sisa amena o haklina o delame awye o luminu di bi kuma be aw blokene ka kanyishin Senegal wasadi ka saria do o telikola o mimbe saria sumba falini kofo o Senegal jamana kunchigi ya basiru joma ifa ya fo ko be na keni haklina jira kalata wala saka jamana dum fela don haklina o koka maimuna sanugo ye oludo tomo ufle
13: ni haja timine joma fay ni songo ti ñom fangala jede be ni haja ni dibitew be songo tay dibitew be songo tay dibitew fene

0: nege kanye tan ani wolobla o sela mande au danser
1: bintu sise
0: bakurba wala nigeria moko binani ani shigin de bonena unina baga marala uni senegala uka kari nyohonya do senfe eta du niger marala jamana chamanchi anfana asere yawla ko baga marala utunye ala nyininka uka nyema do de ka fakhali tajuru sara obina nye foli soro dakuna niger tako malini burkina faso fananyu sembo pew dinye kitiso ba cpi la dinye tomba uniye o sementia ninka ka jendi oboli be dombala asamba flani muka ani wulonvla obina nyefoli soro CPI la malika barabolo CPI ka baraminu be mali akirikola coupe du monde 8e de finale siranyini nyokon kumbe be ka tanye bi ala misodonina Espagne Autriche de folo bena nyokon soro nege kanye tanin kononto oko Portugal ni Croatie ka kari nyokonya benake akanye mugan ani saba wa farafina tolantan kulu minu 16e de finale tan u be gushila tolan sanga laban de la obiseka famu ya chogodi obina o jabi soro atime obismila wa au danse malila moko nigeria sa baga marala binani ani shigi nyokonde bonena unina bi arabadu dugudem ko fola o kela wahati mina baga marala ko ubena uka nyema do fakhali tajuru sara ubeka senegal jalaki o komina ngalalesha dukure edinyo tomba ka lakana ko bulufraye ajira ko baga marala de folola ka bi senegal ko
2: odo bintu lakana jate mine sebe mi sebena ka chi jien tomba nima binkali wale inkan ubayira ko bakangwena udi tara binkamuku senekela ukan tegina dula ko bese kumbe ubulo kuye mogo binani ani flade faga ko odiye kamuku fana la muruti ninka ulubla tasara lila kuluye unyesi tegina dugu yiri foroba doma bakangwena ukumbe barala yoro mununa ninka mogo woro faga uluchela tegina maranya mogo do abdulai alasani yu ukunafunia inseventia ko bakangwena ufrila bargaja mogo ukan ka tadundo unyana mala anika sodo ufana jini alika jatila kumogo binani anisaba di kumfagara usimfe chaimba faraka kukele koro ribe ni mogo nununu nyokonche badaka kukura kukalo temeni kubaka nguena uka nyamogo badori fagara kubeka kamuku jalaki uka sayarila kamuku ufana teka sigika ukula je ulufana ye tadu baka nguena uka bugusa bala tegina dafe duula ninka mogo fla faga uluchela bintu eta di Niger marain kono kuma be binkali wale u beke jatige wale kela u anikojuku kela ufe ubeso uda kari ka mogo jaku ya mine anika mogo do faga okama mogo chama dibeka bulika marain bla ninka upunda jamana urudugu ani akoronya fanka ula pama jien tomba ka bolofara mimbe dunka fako uka aliku uko Nigeria ka ulakana ko geleya indibeka chama fara jamana inka baloko geleya fanaka ni santan laba inkono akoko mogo milion tan anigolon fula ko ulubebe kungo jugu faratila ni wati na pintu
0: ini chenye folu la lesha dukure malila moko fla de bonena unina anika duru jogi taji ta yoro do la tumbuktu mara bulun kono seria wala ko ke la sorasi do ka marfa chide ko uya frakan ko sorasi nyinyi muguli wakati mina jamantu be nyoron ko taji ta yoro nyina oluka takhali asementiala ka bodinye kitisoba CPI la Mali Burkina Faso de kudu okela Niger tako udoko kuntemene dinyo tomba uninye mkoye osementia kunu kasoro kaka jendi nga AS jamana uka boli CPI la bena dumbala sankili alasili nyinko kumba kanute CPI yerebeka barajuma mdeke Mali jamana na
3: kabi samba fla antan fla bintu CPI beka baraka follow wali jugumun kera mali koro yanfana CPI ka kiri laba mire kera okera septembre kalu samba fla animu ganduru al asan kunkan alik nye jatika wali kaloka polisi nyamako deye tomboktu marala samba fla antan fla wati al asan jalakila CPI fe kele saria tiyeni u ani adamadiyan ake u boroto ludila chengu nyangira santan kasu kelila nga dobora aka nyangili akeala kabla kaluta anuflala nga aka nga sefa war miliar nani animurumu Rusara nosralila kasrato yebintu kafra okan CPI barake Ahmad Al-Faki Al-Madi jeni mordofna kaki barokam okara samba fla antanoro Ahmad Al-Faki Al-Madi nyangira sankonoton kasukelila ba okaitomoktu fenkoro marayoro ani soba dotine Dobora alifene ka nyangili akala nga samba fla animu wanfla alila blala ni watina CPI ka nomne lisebembe jini mnyamago yad ag galide kuna bintu.
0: Nga kumba a CPI be bara minu na malila kirisirafe oludumbe na ke chugoli.
3: Sariako dombaga Mamadou Kali Diallo yo ujabi anye akanyefolu lafolo kalni malini Burkina Faso nununka tagali seventiara kubeto CPI ka blala sankele na taokono fu uka tagali ka dombala nga kuyani uche ko baro bega ke komunu kan kiri sirafe kalni sankele ndafara anin kuka tagali dunabana ko CPI bese ka tanye naka sege sege luye aku aka baraketa uka malila Mamadou Kali Diallo bekla ka fraka kuwala sa uka sega ke fu dien tombaka lakana ko jekuluka ka ya mauria di CPI ma aka baro ke lahalaya kan kiri ko sirafe malila bintu.
0: Kuma kanutia ka nyefalu ameto umala halisa seyente wa sablo nye aka jendi wala saka chekeda sigi senka mimbe jamana sanuko nyanabo ofis malien de substance précieuse omaspe chekeda nyinka baro bena talike sanumara yoro ujoli kola abayele mani jamana nyinkono ani asani ni afereli kufananka wala saka sirabaka ankasara unyekrotege lagine dugutaka ko ministri Ousmane Wal Diallo ye alatike ko mobiliba le poids lourd tena buri tuguni soufé o latigi nyimbe to sena ko fo kalo sabanyohon ni latike tala ministri nyinka ministri ni mobli buri la uka nyohon aye karabalen do de ko akunu arabodon uko sani sani sirabakan kasara ka no iko sani nasa sirabakan kasara do kela mogotan aninduru ka sayay sababu ye mamu dugula anka la sigidin kabini kona kona kiri fanta konde kala selido
1: dambara si mamili balla bori madu talama oko anka ro saba ninkeni freya lady menta ni ko tida bodo menjanto ni bor fion koldo ani mamili bor lalla de kru nyamol bulu allanyo yedo senfe fre menta ni ndi sado di bo mamili la kasara la silakan kamol ni la kisi allanyo yeni ndo alka jatesi ko mambili labor ko juya ani sila sariya bu nyabaliya mambili bor lal bulu ko lena la tinyani suneedi nyoye ni keni kasara le ko fe men keni tenen tam ni mamamu ni waya si mambili ni mambili bado do ni nyondo mamu kamo tan lolu bonani do dinen de kasya tre wol do men wato tre bolal la mol makram bonda tu men fe alla som seninna tinyani ni ko fe freya kurani fana mrata ya la wodina ke sababu di kado bo mambili la kasara la silaba kamba wodina lonkaro na tolkoro ba wati bela denina silaba kan kasara ni yekela sababu di kamo siaman bona niro lagine fanta konde konakri RFI
0: bene wasa bulumba sena beka bila sinka ministri ukalandala nyoko ye senfe kunu uye senater tan ani nduru toho da keneka jamana kuntu koro ani wasa bulu nyemuko koro de sugandila ni wahati afanga sena chebo pol upe fanambu chela alimi ngusila jamana kuntu kikalata atemenyauna. Coupe du monde 16e de finale lou a kumbe mbeka tanye a tolantan kanu baka ou la nyena djela bi ala misadon Portugal ani Croatie ka karinyokanya beke a nege kanye mugan ani sababakati nga yani oche nege kanye tan ani konanto lamin jamalka Espagne ni autrice de folobe na nyokon soro Moussa Aloukulubali be wala wala like.
4: Espagne ka chede ou ni danaya debena do bi kumbe yinkono ba ou ube chete Coupe du Monde nganon fe wa uyo jira kulu kumbe yon lafana uka fanga doye ku senda tolankan ka kene kutaye fo wati jan Espagne ka nyefe jowu abena seki jigida oluka telia kambi otris nyekoro jango uka tolantana sifi un iko lamene yamal olubuka dona wa ube joka lasera don kosobe uka kanku farati kosobe otris ka tolantan fera ula noye kuka jo sebe koro kolosi kasoro ku kumbe nyokon ka filu tonobo ni fonko uye wa sangani wati uka nyefe jo ube seka daga siki fo wati jan inafo anyo yi chukumi uni Algeri ane Jordanika kumbe ula fandofe kumbe minfana mwako nendo kosobe bi uye ngana chekoro baf laka karinyoko na ye Cristiano Ronaldo ka Portugal ane Luka Modric ka Kurasi uka kumbe ntarigula Portugal de ngana ye nyoko nsoro kutan Portugal ka Sebaya wolonfla Kurasi ka kele atuaye flani mbinye nga tulando mbako kafola kumbe mbena chiendo jango kuni nyoro sugula kafara okan uko hale ni tulantana nyene modebe Portugal bulu ka deselindo ka yera soro kubi di moni ndamene ni sisanche Sebaya soro ko kelendron kasoro Kurasie fladeke ani uchira sien kele yala Cristiano Ronaldo ni Modric yere la june debe na taso shuina onadon ni kumbe mpunchera.
0: Coupe du monde la halisa farafina tulantan kulu minu ye 16e de final tan ka se bima Maroc dron de cela ka sebaya soro Sénégal Côte d'Ivoire RD Congo walima Afrique du Sud nunu be bina wa ube bin tolan sanga tan laban de la munde be se ka famu ya okoka Mamadou Kanté ye farikolo nyanaje kuna funi dilaye aka jabi fle
5: bisuka sini nimisa ore jatimina folom deke fara final tolo muno yalon uye 16e de uyu ka 16e de final tan bauma na boram Maroc la e deserade RB Congo ni Senegal wete ludon kuma munna ambaye ko u besigi na ko felal de la u sinji u ko fe tolon tan na Belgique ni Senegal anya e ko Rudi Garcia mu nyalon ale de Belgique teke kala moko ya e fere ni mawde sigi sena bauma ba do ko Senegal tumbe sigi ko felala ki sinji ike ko fe tolon tan na una baum wawo avec e ko gele ale mbade ka daka Senegal tiri ara ke ci ludon de na fora ko ibe minute wati mu mbé tora ke wo beke ki sinji ka ko fi tolontan na wakati dola ika tolontan na wiye be sege wa Senegal taw anyaye ko alaban na agele yaru bolo ko dugu e wa wo be sila di tolon ku wereima wala sa ke seke pression ke Senegal ani RD Congo tolontan na mo to ko na wa alaban be ke ko ke lendronde occasion be ja nyuma be ja wa nim nyuma o tiara ke lu be tere ak so
0: A Coupe du Mamadou a Kanté farikolo nyanaje kuna funi dila ka kuma kauntala a Souri Ibrahim Defe oko Algérie ni Suisse bena nyokon la soro sou nege kanye saba mande wakati sini Egypte ni Australie fanambena nyokon la soro nege kanye tan anishigi Cap Vert ni Argentine sou nege kanye mugan anifila wakati obena ulu kuna funi ubele soro anka kuna funi kene nataula aunitye la melila nimedan sigi anka kuna funi di kene ni mfam folola afam flana obenye kana wa auka donka wese kanka kuna funi nobe soro watu monaja anitwa monaja Musa Chamde tegebe nege juruwa nege kanyetan animurum la temena nisanga tani filayi bobo julaso Burkina Faso
6: Bintu Sise
0: Nataula amina uhakili na ula soro asani doni awi uluminu di bi kuma be awbulo keneka ambisoro kwa kene nyinkunche ni lamini lame jimukanyi ngaini nibeche asani sanyi la silibado Sirk e memoir mandenkana sirk ni hakili muso sirk kulu Afrika unu ye uka bara nyeshi odema ka nyanaje do labe muso doron debe uji kulu nyinkono kabini ndogo kumflanyo hon ube yala yala na Burkina Faso dugu chamana Umar Yero Kalasilibadu
7: Nifolika unkofe Muso muga nyombe fargolo nyanage geleman kera obe panga chun dobe yele le juru kan fo metre taniko oluka sirki jekulu sigira Africa United tonfe ka tola ko tientala muso mau les héritières o muso min nuye jama kabakoya Fatumata sagano go bo chema akala nyini tuye ka ira jamana ko muso obe se ka kabako ke seko ni longo seraka
8: antu fega ira jamana ko muso fana bisera ko chamanke femini moro masino atelier antu fera muso ga placira fana societe le kono fendo lo antu mu e vision do lo yalalara don ay seranya boara wala saka sigase anga feta um
7: chantal nananya din lo golo ayemi tiena wo yaka bokoya ale ko si san demele kakanka dini muso uma ko blasra
9: bi ko ndiulana na kono ayemi ni abayira ko muso bise ko chamana Ametiga musora ko chama na me muso ko chama konnye. Moka kan ko deme ko blasra ko chama na. Deme ani soutien. Ale ni landa ya ni muso la ra yerera sa ko chama nke. Albe lo ka bamani ko na. Na la sona bi nyaka temenika.
7: George Wedrago ye se ko ni lonko ni korolin ko barakelaye. Mimbe la fiye na sisan. Abe bobo jula so mara ko nyena bo jekulu kono. George ko fanga ka kan ka do muso ka barala.
10: Yoro tora e cheulu ba ke me yam bobo. Bobo muso yo ni ndwara. Osunguru ni ndwara akarakuba ye ambema voilà donc ukama ambi aladar la albi groupe ne kaseka tanya fe en cas Burkina kaseka long ni sababu fe
11: la passion des traditions la passion des valeurs et de
7: Musa Kafando, Africa United tonya mwako, jatimine chama lekera, kayeko muso ube loyero bara, siko ni lonko ni korolinkora. Kuhakili jagabo bale kera, kanimbara blasinka.
12: Cheye bi se ka fɛn min kɛ musow fana bɛ se ka caman kɛ bi musodenw y'a yira n na k'a fɔ ko bibi nin na fɛn caman bɛ cɛw b'a kɛ donc a ma dan cɛ baara dɔrɔn ma ko musow fana bɛ se ka kɛ surtout n'a taara an ka seko n'an ka lɔnko ka domaine na musow y'a yira n na k'a fɔ k'olu fana lɔyɔrɔ bɛ yen donc olu fana bɛ se k'o lɔyɔrɔ baara kɛ mɔgɔ min y'i kɔrɔlen ko marabagaw y'an ka dugu ra ka tɛmɛ olu ye musow le voilà hali n'a danna par exemple mɔgɔ min kɔn ka kuma fɔlɔfɔlɔ demu den wolonuw ye k'o to u ka bɛrisow kɔnɔ o ye musow le donc o kɔsɔn la an y'a yira k'a fɔ ko tiɲɛ tabagaw parce que musow lo bi tiɲɛ sɔ kɔ musow lo bi kɔrɔlen ko ni an ka seko kɔn ka yira denmisɛnw na nisɔndiyako fan fɛ dusukasiko fan fɛ kɔrɔlen ko fan fɛ a bɛ ye musow ka baara
7: mɔgɔ minnu nana o ɲɛden lɔgɔ lɔ o caman y'a laɲini ko ni muso nunu ka baara ka yira diɲɛ na jango musow ka cɛsiri n'u ka jija kuma ka fɔ
0: sisan an bɛnaaw hakilinaw de lamɛn aw ye olu minw di bi kuma bɛ aw bolo kɛnɛ kan ka ɲɛsin senegal wasadenw ka sariya dɔ wɔtɛli ko la o min be sariya sunba falini kɔfɔ senegal jamanakuntigi basiri jɔmayifa y'a fɔ ko bena kɛ ni hakilina jira kalata ye walasa ka jamanadenw fɛla dɔn hakilinaw o ko kan maimuna sanogo ye olu dɔ tɔmɔ u filɛ
13: ni a jateminɛ jɔmayi fa ni sɔnkɔ ti ɲɔn fangalajɛ de bemu ni a jateminɛ dibitew bɛ sɔnkɔtaye dibite bɛ sɔnkɔtaye dibitew fɛnɛ b'u fanga de yira k'a fɔ ko anw na ɲɛmɔgɔ k'an mun fɔ anw bɛ taamaw de sira kan k'a yira olu de ka ca wasabulon kɔnɔ fɛn fɛn mana dɔ wasabulon kɔni kɔnɔ wa olu bɛ fanga sɔrɔ fanfɛla la bali mun y'a sababu u ka ca ye jamanadenw fɛnɛ basiri jɔmayi fa ye k'ale fɛnɛ kɛ dannaya ɲini jamanadenw ta fanfɛla la k'a lajɛ ko fo jamanadenw fɛnɛ bɛ se k'ale kɔkɔrɔma don k'ale fɛnɛ kɛ se ka fanga sɔrɔ cogo min na
14: Usman Songo ani Juman Fay kone mangante uche. Mais Usman Songo tangi ni Usman Songo kono make Senegal president fiu. Senegal kati ni Usman. Mais na don kera Senegal president. Senegal be se ko le Senegal teta. Ndi ya foto Usman Songo fayne na ni fayne na dusu baye. Na e fanga sura be fanga fanga mara force la. Usman Songo ka ko de force de fanga de. L'état la politique ta ka kula.
15: Ale re ballon. Jamata ko hal no tarana e referendum na Ousmane Sonko lo bena sankorota soro parce que o betara fe mi voter ni ale le fleu o ti tara voter Ousmane Sonko edo o ti tara voter Basir Diomaye Fa edo o betara voter Saria de ale Saria ni Saria nyumba o Saria no no la kalen choko manani ni yere ka di Senegal en de ye e ni preda ibika fenga o yera bien o yera aywa ni bina tarafana e ka bien fana e ti ayira choko mna fese bikara bon na le koko gata na referendum na koko jamana de unyinga o bina jamana de unyinga me akalo ko ale perdin lo ni kon kono kwa
16: angon ba

0: vraiment stock baw ban fe mes sante magasin fafan blan
1: afoko agala yere muso yere leke olu mba to bike walma
0: wala parce que ni ay malubu funu c'est que ablara ka me asira santama
1: jifo ita kono tuni
0: ajara ka me wala ali bu funu bo mogote ali famia
1: mali seneke da kuti sera ko kam malo fere anyama amisegin ka muri ban na bo ka seria wore lame okan
2: samia temene na fere make angon ntado yala ko kam malo de abaliwa wore yere diti jamana kono wa angon ntado sababu yakenga maloko ni tesa kabisa mie malo hali bi obambulu kafara lema malo ayo fana da sisa ofana bambulu obebiana me wati dola gouvernement kunye tiri lablal doke malo kise kilo kele bishigin ako senegala wata firuko la wala sa wase waka juru sara bangi juru sara purke wase ka noko soro o bare fana adamna na kanye me bare ama laba o antaro koni o sababu yemi me tigala tomu nunde uluko ni ma nafaba soro la me malo yi abisa tetigi bo bulu ina foka da tonta sase ko avio luka tonasi kacha ko mo kilingile na mumbo ulu bulu ka sere pour ka ke musaka sambaka tola o problème de bandala
1: honorable député madame Kamara kajatu konate au fait maraba be ka muleke sango ka sika gelay noya
3: gelay ni abe chance la belle là parce que mule be tubabu malo sanka dumu adumu ka di ulu nya ka soro ka to bi ka no ko dereta la kinchenta la kamata la do bi banka anka malo san o de koso do funa ban katwa o malo san ko abe bana la se mogoma malo mbe bo ko kan kala na boro kono do te son ka san mogo chama be ulu fana be anga sene malo le san kale dumuka na fa ka bon far koloma
1: e ke la fere jmal ka nga blasinga
3: ko manga gouvernement ban de me chowina nina anu la president ka tracteur wa woro le na kadi lagine ka uma tracteur wa woro kadi lagine ka uma lagine ka be be ka do soro donc wa ko la uli le ko sene be no ya ambe balo men sene an yere bu dumu nan sala ka sura to be ta kenema
1: sango anga konna ta ka sa e mu la ngina maraba o fe o ka fere jma boloda misalla
3: na maraba u ya an deme nu ya an deme ka an deme ana malu u trete la komi tu avu u ta ke chugo mina ka trete ka nyama bwala ka asania ka do boro kono 50 kilo 5 kilo 25 kilo a chama na ana mo be gili ka sa kama so do te so ka sa kwa no lindu u nyama ka chala
1: aiwa malila marabao ya latike ka senekelo ka malo toni wa mwa ani woro san avril kalola jamla tu kone oye fere jonjon doye ka gele noya
0: bo o fana bi gele noya me mi kon tu ba fe ka fo gouvernement yi no bi se ka an deme alibile ka ke ko ka malo ka na se ka du an fe ya yoro ra prema bna an senekelo kuraji do ana pour ke am se ka tu ka seneke chama
1: avril kalot le mugan kono to marabao ya latike ta ko ka malo ka na do burkina tu kone alsa akil bara abi sena
0: abi tenye ame odara alibile no bise ka decision to ato chukura alibile uruke stock mu pana be amfe ukasika ekule ka bwe sanwere ka seneka sika chaya kateme nyina ntaka
1: yala ula tika yi doni bo agele wala wa
0: ayi chama mbo anga gelera pasi chama mbo ranga stock blata ora o burkina fana kono marabako ti malusa ngabla suna gestai ayere fana yi marche do sorara purke ama afulunka di gouvernement ma kadu ka borora uba atakatabla uka blayorora do amfana yi 500 ton soro ali kontrara amina barake ka du borora ka di gouvernement ma
1: honorable député madame Kamara
3: non
1: aga jeklu yi onyona soro wa
3: ne ton bola ka voyager ne to la voyage de là ne la groupement mo do en wole akokale la malotula ha boro kemenan ni ko kombe deme ka gouvernement wole ka be malonisa malokura baraka na sekatwe a chama na ne wole di ken kefe aye mo wole ni cela kana maloni besa ka muso nu deme ko so we se ka baraka wati dela o fala la gouvernement la lagine gouvernement la
1: jamila tu kone ini cheke jabu bela jenna honorable député madame Kamara kadatu konate isona ki ka barabla ka angabi ini
3: Okay.
1: Anka soroko jamkan be kunche ya ne ka foli be ala meleka do belegini o fisi ka jamkan soroka la me borolo sampe ma tumi refi tumi efe ala ka ben wa
4: aluni wora altulbe refi de la nge kanyeta ani wulumla o sela Dakar
5: Bintou Cissé.
4: Bakro Baula, Coupe du Monde 16e de finale ou Béé Kounche, Sounina, ni Colombie, ni Ghana, ka Koumbeye, Sani Oche, Argentine, ni Cap Verde, Nyoron Soro, Nege Kanye Mouga,